Ngizothatha le Scott. Right now, ufuna ukuthi akuxoxele kahle nendaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayikwada njalo ngewinter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Usijana ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakloyile kanti abakloyanga. Yo, ushaye Mark Zuckerberg, ufuna imali yakhe. Angithi wena boloko uthenga idatha. Boloko uthenga idatha ngithi wena. Lokhu kumnanda ngithi. Ngicela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.